Yeah, you got joy, I got joy. Yeah, via lenjua. Lona lova, malona angalele. Yeah, we joy, oh, my voi. Yeah, lo to swifu, mezio, zoman joola. Yeah, ilene jula, ole avia fifa of day, ilenjua. Yeah, utatu to my futa voi, utatu to a very voi. Yeah, ilunga, o beauma, galungalo, le, ala le, jato, porgalame. Yeah, masani lava le, le, jula vas, ea, ba, ea, le, jula lima, ile avia vi. Yeah, lo to a joy, yeah, le, tanto, jalo, va, va, mo. Yeah, yeah, to Jamoa, ya ile ne foi ju ole gelombe le ayo o Liverpool to John ole lau mo sini e au se jalia ya fa peona to tu dwai le jan to jalo fa fa mo ya ile ne foi ju la ole via via vi ya le angale le yo le lo fa le tu fa mal pese you got joy I got joy we all joy from God vi ya le jua ya le ne wa jan to to tau nu mai foi ya ile ne le si ui foi ole ne va ya so ya ta tu fa ta ya ile lo fa mal angale le yo le jua ya ile na pu le va zoi fua i lo to zoi fua ya ai mai se on zoma jo wola ya le ne wa tato to nu mai voi ya i le ne voi ya fia fi o le ne va ya zo ya o le anga le leo le alo va leo le tua ya te jonu ya o alava ya fi ta voi ya fa peona venga ya i male pa ia male mamalo jo ta jo wan jo nu ya i le ne va ya zo le a tau ma va ya tu mai lava ila so nga fua se ia ta se ia ba ia mai le ne jo la o le fia fi ya tato tu lu ma le jo wa foi ni fa le jonu o le neva ya so le atau ma vai atu ia au ne ave na fa le jonu ia ma met e puni ji ai lo fia fia ma lo o le ole ile tu ave ma le pese I got joy, you got joy. All le mea sili lea on na jaua. Ia ilo to sui fu emezi o so manjo wola. All joy, fia fia and happy. Iwe wa pe o na moli maulava le afionga pa ia le jua. Ole atta, ole fia fia, ole vaina au pito sili lea on na jaua. Ia ilo to sui fu emezi o so manjo wola. Awa ale se fia fia, le se atta. Ia efa mea o na mamango bohona hivi o le tino. Ia mafa solo a joa ilava ina mai ia matato fa akut pai atua ya a ya le teme le tante o visa fa zala lau nei ia le ua ua sa ua luas ful minu je le tu lai va ile a viafi luas ful male luas ful minu je le tu lai va ile a viafi ia olivi inga la vai fo i le jua ilo na lo vamolo na angale le te tonu ia olo o maulunga la winna or masina ia ile pa ia lasi lasi so tato wantunu bello Samoa ia tato proclame nei ole ta lo fa fa mo e fa fia fia adu ia te oe Samoa musika fo i ia fa anufo file mua i fo i ia le ne tu la ole a viafi ia awalu atu so tato wantunu u ia ile fa minatuina fo i ole weekend mia vi ia le jua this is our local radio station 89.3 to GLF.

Pensa ma tengo fi na mai le li o cha jo fi ya se ta si fo e ya o li ta o ja o le musica a o le fa donga a va za mo a ya fa dai ya pensa na mo jelo va ngal ja jo por klame ya to uma lava fa pe o na ma fu ja mai lunga ya o le ja jo por klame ele ngal ja lunga o lau lai jo fa lo ngol ngol lo mo ja ma lo lau ya to to no lo sa ya lunga lau laptop po lau telefoni ya mo jelo va nga ta jo por klame mo o jo ya me se lan jo fa bona ma fu ja mai lunga o le ja jo website e to e faul gelo pe a o ne ngalo ya je o e ya o le ta to ole tato website ya ole valuiva tolufamo.com.au 893fm.com.au ya yeah, this is our ole tato website elena ya etialu ya ya pia if you ole tato program ya tato if you wanna go do the app a community radio plus app or 893fm.com.au. Ya o na te mau ali tato talo fafa mo. Ya o na e fafonga fonga le Jamie Uma ya fiafi o asu to na ima le tulai fase ipa ia le tulai lima. Ya o le Jamie na o tato po glame awene ngalo ya nte oe fape misi ya je oe. Ya o na e to yalu le ile tae yao le asu sa ile Jamie au se jalia ile fitu ile valu ile tae yao. Ya o le Jamie le napo seme ole iva I Samoa ile tae yao le asu sa. Ya e to e e toi replay toi le tato por klame le nei o le talo fa fa mo ya ya te o tou a ya fa bela te fa ngolo ngo ya o le fiafi a o tau atu o le fiafi o la stona ya a toi e replay ya tu le tato por klame le na le tato official au tu nei Liverpool I tai au aso sante e tasi le tu live e fitu se ia pa ia le tu live valu a ya te tonu o fia lavo e mo mel tato por klame ya o le tato talo fa fa mo le nei ya tau tuam au au nantu ya te o e samoa ya I tu tonu le ai o le Liverpool I sini I au se jalia. Ya tatu e le tatu fatalofa. Ya fatalofa tua I au auna de tofi ya le tua. Ya iso se fatafai taulanga ele ngadza indo tonu o ne ya tunuu. Ya me se fo isio tatu wa tunuu. Bele o Samoa ya so se fatafai taulanga fa beo na puno wai. Puno wai ya ya ya lau fai ngalo ingate tofi ya le tua. Ya o tama fa zao le jala le lei. Ya o lupe fa lele pa iyo a inga. Pa iyo so tatu wa tunuu o Samoa. Ya wa fa fa lele malu I so se. Afio anga I so se an tunu u ia ona ole vala winna ole tua be ona fentalai io pe ona fentalai yesu a tu io toi fai ma so ma lava ile lalo lange jala yan ju lona fina ngalo a ia ofia lavo e momel tato proclame o ona tofi ale jua molanto vale jua ia io follow van vajalo vanju ia le tato talo va mo ia ia to to uma lava ile nei jula ole via via e vajalo vanju vo I ia ne yo mato ma jua fa ya onga ya ngafa tine dari ngafa me se fo jo mato tina ya fa mo mo ngafa ia me se fo sunga I fafia ngainga ma masiofo o le ainga o le fia ngainga ia ma e kalesia te tasi o le inga fia ngainga I tue faur ke lope ia fa talo fa antu le tato tan lo fa fa mo ia ma lo fai o le faiva ia fa fi taifi nau I le jua ia e ala lea I le tau jua ino renga luenga le jua ia e le ngancha fo I to jonu o ne ya tunu a me se fo I ia sa mo ro ia I matua fa ya onga ia me se fo I ia le sunga ia ia yo sua ngafa me se fo I ia o le SPS tamidia onga umo le South Pacific fa bea ona o tawina I Samoa ya ya fa talo fantu ya le tatu talo fa fa mo ya toto umalava I le nei jula ole ya fia fia ya te tonu ya sa fa bea ona fia ngai si pa ia malu malu so tanto wan tonu u ya I se alvo I manga ruenga ole nei va yanzo ya te tonu ya ele hei lava se me ya ile le lei ya ya I fo I male tama le o fa le tonu ya po ole anga a ya o ne ngalo ya je oe a o mai le anga ya I lo so I fua malo ola ya a o ne ngalo ya je oe o tofo tofo ina na o lo ta u fa tu jua mai le jua a fa bea o so fa I ole tama le ole anga ma ele anga jua ya a o ne ngalo ya je oe Emba fai fu una e toi fali u lesi tu fafita ya ilon jamo lelei ai kiki esel jamo le hanga a iho e ia ofi alava oi momel jado proklame ia ole tau tado au nanga nei ole talo fafa mo ia e faa feroa iadu ia nje oe fatu a momel jado proklame lene jula ole afiafi ia a ise bisinisi fu ia po se mea fu ia fia faa lau ilo adu ilunga ole jado talo fafa mo ia wala au mai le tatu numera leo le telefoni ole o fa fitu lima lima
chasi fa lua jazi lua o fa fitu lima lima chasi fa lua jazi lua ya lu numela na o le chatu chalo fa fa mo fa so jai mai ai ya pe ai sau pisini ji vo ya e fa la wi lua chulunga o le chatu chalo fa fa mo ya o ni ngalo ya je o e fe ngai fo i ma chafa ngale ne jula o le fia fia chulunga te lue lue mai sa sa ya se pese pese atu ta mai ji a o le pili o uha mai fa le halili le chatu chalo fa fa mo o tau tu am au au na ji ya je o jamoa ya ti se au local radio station 89.3 to GLF.

Yang kita mula cakap ofisial fazal lalu nei uajoe semua lima menu je ona cale oleh julai vale jaya ia oleh fajar mafai ona cuci nato cakap program melung oleh cakap online ia ona nisi fok yo fale conu fampia ona fausi itu conu oleh cakap ofisial fazal lalu ia oleh fai ma moto cuci oleh cakap upenga cha failangi ya faftailo mafai ona toy mawo mai ya ilato mu fapena mafuja mai lunga ya ole tanto online ne jula ole cha ya u fanjalo vatu fanjalo vat fo le to vine ya fu ya lo mu a mese fo ya cholu malfana u faftai mafuja mai a mese fo i tau ainga u malava so tina fa pea ona ya au kilangi ya a mese fo ya to fa fine mafana u a mese fo le fitalinga ya sola ya malfana u tato ainga u malava to tonu au kilangi tonu ni zila wellington ya le file bu ye langa le yo le chua ya mo le chua lo fa ngal cha chu por klame ya lo manu ya ma chu u ma chu chon wo sin ni nei ya ole cha le chau le ne jula ole cha ya o cha chu ya ile cha chu por klame ya fa sin na to u lo chi munga ya ile cha ya o mai lava ile va ve ausa ya o mal cha mi le nei ya lo to u lo chi munga ele nga cha fo yo le ne yan so ya cha chu no fo yo cha ya o le weekend a chua ya e to u lo ya wanga ma chi munga ya ile mai lava le cha ile cha ya o se ya ba ya le jula ole wa uli ia ona langi le leilea ia e to ulu va solo timunga ia ile weekend ia ol mesilo na jaua ia ol mo ulunga le awin ol masin le soifu ma le ola ia ona yo tatu changata ia i to tonu le neila mo sini ia u se jalia ia ta tonu fa pena foi i to faul gelope lo wa ma wai ia le pa ia ma le mamalu si on janto wa junu wa ia fa jalo fa foi ia ile inga fa nganga fa pe ona fa nganga ia foi ia ma pre walk ia ile ne jaya ole woman of destiny ia fa fitaivi ia le jua ya inga luenga mancha ngofie ya inga luenga foi na vala wina ai ya lo to soifu a mesio ya orta jo wola a mesio foi ya olea onga fapea ona awa wina ai i jan jo a pei lava ona fejala yesu a jui au jo ya fi sosuani ya jui ilan jo ya ma jitiva fia maua le fi sosuani ya fafta yai ya le woman of destiny inga luenga fi tama inga luenga mancha ngofie ya vi ya le jua ya o ilava ila jo fapea ona mafuta mai ilunga le tato online maumali tato pokalame ia ya ele angalele yo le jua ia ipokalame uma fa pea ona fu fu ia ia le ingol fe nga nga a mese fo ia le woman of destiny to a far galope ele nga jafo ile ia o samoa ia ia le angalele yo le jua ia fa talo fa tu fo ina yo tato matua fa ya onga le chama ya nga fa tine tali nga fa pea ona mafuta mai lunga le tato online ia a mese fo ia so tato tina fa ya onga ia ya fa mo nga fa mese fo ile sunga ya yosua ia a mese fo ia chamecha onga uma le shaf Pacific ia fapea ona awa wina isa moa ia faftaitele te tonu ia I can wait to see mom and dad lunga ole janto live ile poa jayao ia mole awa wina ia o imanjo tamaiti ia onga te tonu ia vi ia le tua te tonu ia ua nofo fale foi a aima fina ngalo tamaiti ia onga uma ole tato online paper school le mawa lunga ole awa wina ia ole upu ale tua le nafava yaso ia vi ia le tua te tonu ia ole anofo fale ya ai mafina ngalo chama itia onga ya le upu wa o winai matowe matua faya onga ya oi lava nisi o ila tou fanpea ona mafuta mai lungo le tato ilungo le tato online le tato porkalame ya nisi fo ila tou mafuta mai lungo le tato le tio ya e fia o tau wina lo tou soifua e fala utele le upu le tua ya ilo soifua ya te tonu lea onga tonu lea ya e te fio mai ma susu mai ya e se i a wa winai tato te to tasi le upu le tua a maulunga te talanga ese mal tatalanga susunga ifa fianga nga wata tala apostolo le upo le tua oka se mawalunga e peyon la tatala e matua fa ya onga le fowa i le fava yaso watuna yatu oka se matautia a ifa afufonga ilunga le CRN a umuli mauta metia onga le sosio le tua ile mata upu le neyo le favae ole fuai oka se matautia a te tonu mafuta mai lunga tanto penga tafai langi ale nga tafai le lunga tanto le tio ia au ne ngalo ia nje oi fa so tai ma tua fa ia onga lunga ole la page lunga ole messenger ia nga fa tine tali nga fa ia mese fo ia le tina ia fa mo nga fa ia mo so wa noa a ia ole poa tai au ole atatalai ia eta mama tina be fa fefea ona e angaponi a umana tatala jamale foai umana tatala jamama jina ya le le le
le tatalo a ya le ala wa tatala le angaponi oka se matau tia a pe fa feo ni tato faya wa peo na fetala Yesu a e tatalo e fa peo na fai a e angaponi e fa peo na fai a e fo wa e fa peo fo yon na fai a au ne ngalo ya joe mafuta mai ya ilunga le tato lei cheo e totono le lau mua o sini yao se talia le a onga le nafa fso tai ya le mesenja matua faya onga ya ngafatine tali ngafa mesefoli tina ya fa mua ngafa mo show wa vanoa au ne e misia le vanoa le nei ya wa wi nai oe ile upu ale atua a ya te tono le teime le tanto ofisa fa asela lau nei ya ua se fulu minute je ele jula iva to se fulu minute ona jale o le jua iva ya fa malia atu lunga le tanto online ya watuai ona tu sa watu watatu le tanto poklame ni olo fa chino ya ngalwenga itu tono le tanto ofisa fa asela lau nei ya ole ala le tuai atuai o le tanto live ya te tono ya ole vayaso asau ya ole alive atu le tanto poklame ile ele le tai au po se ne ole jula e valu ya ona live atu le tato proclame ya o i love it lato fa pe ona mafuta mai ya le tato lungo le tato online le ne jula o le tai au ya fa talo fa tu ile swa fa manu malo Yesu Gerizo fa talo fa tu ya jo to u malava ya malo fa yo fa malo to jo ile jo malo na fina ngalo ya ile ne fo i weekend ya o i love it lato fa pe ona fa ngai fo i fa au manga ruenga ya o le ne jula o le tai au ya ile anga le ya ile alo fa le jua au ne ngalo ya nje oe fa mo mo le jua i me u ma cha tu te fa ya ya ona manuia le o me u ma lava ya fa yu fo ilo waso le fia fia fa yu fo ilo waso le manuia ai fa fo ilo le vi inga ile jua o ye na tapena uma me u ma lava lo fa pea ona cha tu oli oli mo cha tu fia fia ai ya ile nga tu to no lo ai nga o la nga luenga ya me se fo i mafutanga tina ma cha mama le fa nau ya Tai tonu juru ngai te lue lue mai sa sa. Ia e fa fia fia tu le tatu ta lofa famo ia je oe ile ne jula o le jayao.

Yesu na Mariana ya fatalo fa tsoi Mariana le tula o le tayao ya tay jonu ya ole ala breakfast a fa pe ona fianga ma oil le tula o le tayao a ya wa tay jonu ya ngo ala fol tayao ta penal tanto pol kalame ya u avella tule le ayo se me atinala fa ya ngat ka ngulu ale me le fa ya tay jonu ya ole ala breakfast le tayao yo ya ta lava na tu se me le manava ya ele fianga fo ife au mangalu wenga ia ole nei fo ia so ia fatalo fatu ia e la wa fiona tu pola viliamu eli fatai uso ma futa mai ia ele tato por galame a ele nga javo ilea ia ole afa fine ia mela mela ia mole tolo fangol tato por galame ia isio tu sio tama me se fo sio tina ia mal tato ainga me se ia ia anti novo le lei male ia male tama ia fuyalo tang tau ia mole tolo fangol tato por galame ia io tato ainga im tau tu fale alili ia fatai ma futa mai ia ai mai se fo ia le au nanga a na tatu ta mama yo tatu ta mafa ya onga ya ngafatine tari ngafa ya mai se fo le tina ya fa mumu ngafa au ne ngalo ya ai mai se so so ya tupuola William Eli ya au ne ngalo ya nje oi a la so fa la la ve sa mo so au ne ngalo ya nje oi fa so tai ile messenger a le tama ya ngafatine tari ngafa o au nanga mo meo o ta vale ya so se to inga ta vale te fa ngai na sa mo ya le ngatja fo ile mo meo fale ie manufoa ya mamashine su ayo ya lofanua malofale a watai tonu ya souso ya tupuola William Eli ya ole matua itele lava ona tuotua ngo ai Samoa imet itele a inga misefo italesia one ngalo ya lausunga tupuola ya vala au ya ele messenger matua ya ngafatine tali ngafo olungo le tato live ya le tama ya ngafatine tali ngafo ya o ya e ona nu lava au au nangale nao fale io cha valete fia fa nga ina isa mo ya fa fisho cha ya ama cha mai lava le lima se fulu tanga cha se ya pa ele lima se lau tanga cha ya ofi to tonu fale io unu fo o lau lau e watu lava ya le au fa ina ele au fa nga wenga fa pipi i lo mo cha po fia lava le me cha mana o ya fa tu wai le fale ie watu lava ya le au nanga ya e fa tu ma to cha tala mai taungo fie le taumo o ya taungo fietele le taumo oe ya fafiota ya tu tajo ainga va ile au au nangale na tau tua matango fie mo oe ya mo oe sa mo ifata lo fatu fo ya isi uso ya fuya lo la fala faftai mafuta mai para lo fatele ya tulava mo o lua male fa nau emesho tajo ainga mesi so nu o matau tu fale alili ya fata lo fatu ya ti o tou ile ne tu la ole tai au tai tonu wale toi umise tajo taimi ya ono watuai ona tu sa watu tajo live ile ne tai au ono olo o faia le situ al fale le wa kausiokiele le tato wifi le kako internet ffti ya ole lava ma fai ona facino ne ia le situ le tato ofisa fa sala lau in Liverpool ya te tonu yo afo ya por kalame fo inga fo yo le ne ya so to toy awane ngalo ya tanto plan fantasy male tua ona e fa ngalo nga fia la ia le ile ne ya so ya te tonu lo to ulu timu nga to tonu sini ya se tadia ne tu lao le tai au ia fe lavo i mau mai le tanto proclame ia lungo lo sa fa pe fo i fatu ama nga vanga luenga le nei tai au ia au ne ngalo ia te oi fai fai le mu lo sa fa pe wa le lava ia a fe tua ia fai sina malu longa mo sina 5 minute ia ona to fa wa ule ia lo fai nga malanga ia ile tina ma le fa na fa pe ona fa amuli mai malu o tato fale a ia fa pe fo i ia lo fa pe ona malanga antu i nisi fo i o stete to no o ausetalia ya fai fai le mulo sa masi se ele awala ti munga ya ele ngato le neyaso ya mese fo ele aso atayau ya ole ato uluwa ti munga ya ito tonu o sini ausetalia a ele ngato fo ileo ila ato umalava mafuta mai lunga ole tatu penga ta fai langi ni usila mai tu e falke lope ya fatalo fatu le tatu au nanga le tatu talofa famo ya ato to umalava ya ile ne tu lao le tayau te tonu ya samuase watunu pele ya mese fo ya ila ato umafapea ona mafuta mai ya e fatalo fatu yo ya faftai mafuta mai ya ile sunga fa fe ngainga ya fa tasi faftai mafuta mai ya mole atu fa ngata tu pokalame mo la sunga mese fo ile masiofo ya mese fo ile kalesio la ingol fe ngainga i master 10 mese fo ile sunga fa fe ngainga masiofo ya la ingol fe ngainga i Wellington ya au kilangi tu e fia au kilangi e o fo ya i tonu o sini au se talia o Brisbane o Melbourne ya mole atu fa anga ya ole tato talofa famo ya tu
sunga fa fenga nga ma siofo ai ngol fenga nga em se fo isa mo lo fa pio na yai ma tua fa ya onga ya ya yai le lofa yai le anga le leo le tua ya i lo to soi fua ma lo male male ola ya tau tua au au nai le tua i so se fe au ma so se ngaluenga ya di ia le tua tai tonu ya ta tu to e fe lo i fo i lungo pe au manga lunga lu le ea ya le ta tu por kala me lava le nei ya ia fi fi ya o aso to na ya o le live atu le ta tu por kala me ya i le nei tai au ya e to e tu ina tu i lungo le ta tu le tio ya le tu lai fa le fi fi ya ma le tu lai lima ya ile fi fi o aso to na tai tonu ya fatalo fatu ya ile tu fina ya galala usufono fa peona mafuta mai ya wakuai la usau ngope fa kuai ala le fa yese se pukia ko inga malo matua a ya ta tonu ya ta tu tau ainga mi se fo ya wo mai pa anga fa peona mafuta mai lungo le tanto le tanto online ya mi se fo ya lungo le tanto le tio fa lungo lungo ya ya le anga le ya ya fo le file mu le tua ta tonu ta tu to ferai fo ya ile aso to na ya sau e lava tu le tanto por kala me le tu la e valu se ia pa ia le tu la iva le tai au le aso to na ya anga fua ne ya tai tonu to pena lo tso fua mese ya o so manjo wola ya ile sa panjo le tu le anso ta ya ya vi ya le tu ya la fo se fa le tonu le tu la o na nga fo ya ile fa fo anga le ne tu la o le ta ya ya e matu antu ya je o jo la o na nga a le ta tu ta lo fa fa mo ya mai le anga le ya mai le file mo le tu ya e fa ile mo ta to ya e manu ya ya ta to fo fa ngo tu to yo le ne ya so ya mo le tu fa ngo ta to proclaim mo to uma and God bless you all.

别什么这个费，那买了你哦，赚着费也是但是付的，你看哦，你到这屋为了 music 啊，我来发中啊，发上摩啊，也发在，也别什么这路放我赚着 Paul Kalame 呀，做乌马拉发发别啊，我那么富这么隆啊，呀，我来赚着 Paul Kalame， 伊拉在隆啊，老来叫发隆隆，伊拉么这么老啊，呀，做做诺老啥，呀，隆啊老 laptop， 破老 telephone， 呀，么这路放啊，赚着 Paul Kalame 么做，呀，没事，咱做发别那么富这么隆啊，我来赚着 website， 伊做发给老别啊，我那个路呀，这哦，呀，我来赚。So, ole tajo website, ya ole balu iba tolu fa mo.com.au 893fm.com.au. Yeah, this is our ole tajo website, jelena, ya etialu yai, ya pia fiamo ole tajo proclame, ya tajo, if you wanna go do the app, a community radio plus app, or 893fm.com.au. Yeah, on night, my well, Jato, Jalo, Favamo, yeah, on a Fafonga Fonga, Jamie Uma, Yaf Yafi, or Suto, not email it to life, Fasa, but yearly to Lima, yeah, only terminal Jato, Paul Glammy, I went in Yalo Yan, Joy, Fape, Missy, Joy, yeah, on a Toyalu, Ile Tayao, Lea Susa, Ile Taimi, Ause Jalia, Ile Fitu, Levalu, Le Tayao, yeah, only Tamil and Aposome, Oliva, E Samoa, Ile Tayao, Lea Susa, yeah, Toy. Eto e replay to le tato por clamele nei o le talo fa famo ya ya to to a ya fa bela te fa no longo ya o le fiafi a o ta wa to le fiafi o la stona ya ha to replay ya to le tato por clamele na le tato official out to in Liverpool itaya o so sante tasi le to life e fitu se ya pa ya le to life valu a ya te tonu o fi lavo el momel tato por clame ya o le tato talo fa famo le nei ya to tuam au au na ya je o samo ya e to tonu le ai Liverpool e Sini e au Zedalia, ya tato ele tato fatalofa, ya fatalofa joy, ya ona de tof yale tua, ya iso se fata fata langa elena dain to donu ne ya to nu, ya me se fosio tato wa to nu belle o zamoa, ya so se fata fata langa va bel na puno wai, puno wai, ya ya la fangaling at the tof yale tua, ya tama fat zawo le dala lele, ya o lupe fa lele, pa io ainga, pa io so tato wa to nu o zamoa, ya wa fa valele malu e so. Afio anga iso se an tunuu iha ona ole vala winna ole tua bei ona fintalai iho e pei ona fintalai Yesu atu iho toi faima soo umalava ili lalo langi tala ian tu lona fina ngalo a iho fia lavo e momel tato proklame au au na titofia le tua molanto vali tua iha iho falofan va talo vantu iha le tato talo vavamo iha iha to oto umalava ili nei jula ole viavi iha e va talo vantu voi iha na yo mato matua faya onga iha ngafa tine dari ngafa amese foi so mato tina iha faa mua mua ngafa iha amese foi sunga I fafia ngainga ma masiofo ole ainga ole fia ngainga ia ma e kalesia te tasi ole inga fia ngainga I tue faur ke lope ia fa talo fa antu le tato jan lo fa mo ia ma lo fai ole faiva ia fa fi taifi nau I le jua ia e ala lea ele tau jua ino renga luenga le jua ia ele ngancha fo I jo jonu o nei atu nuu ame se fo I ia samoa ro iai matua fa ya onga ia ame se fo I ia le sunga ia ia yo sua ngafa ame se fo I ia ole SBS tamitia onga umole ole South Pacific fa bea ona o tawina I Samoa ya ya fa talo fa tu ya le tato talo fa fa mo ya toto umalava I le nei jula ole ya fia fia ya te tonu ya ta fa bea ona fia ngai su pa ia malu malu su tanto wan tu no u ia I se au foi manga ruenga ole nei vayanzo ya te tonu ya ele hei lava se me ya ile le lei ya ya I fo I male tama le o fa le tonu ia po ole anga a ia o ne ngalo ya je oi a o mai le anga ya I lo so I fu a malo wola ia a o ne ngalo ya je oi o tofo tofo ina na lo ta u fa tu ju a mai le tu a fa bela wo so fa yo le tama le ole anga ma ele anga ju ai ia a o ne ngalo ya je oi e me fai fo una e to fa li le si tu fa fa ya ilon tama le le ai kiki e sel tama le anga a io ia o fi ala vo i momel ja do proclame ia o le tau tado o nanga nei o le talo fa fa mo ia e fa felo ia ju ia je o fa tu amo mel tato po klame le ju la le via fi ia ai se bisinisi fo ia po se me fo ia fa ala wi lo a ju lungo le tato o le tato talo fa fa mo ia vala au mai le tato numero le o le telefoni o le o fa fitu lima lima
jasi fa lua jasi lua o fa fitu lima lima jasi fa lua jasi lua ya lu mela na o le tatu talo fa fa mo fa so jai mai ya pe ya sau bisini jifo ya e fa la wi lo atulunga o le tatu talo fa fa mo ya o ni ngalo ya je o e fe ngai fo i ma tafa o le ne jula o le afia fi ya tulunga te lue lue mai sa sa ya se pese pese ya tu ta mai ji a o le piri o uha mai fa le ha lili le tatu talo fa fa mo o tau tu am au na ji ya je o jamoa ya ti se au local radio station 89.3 to GLF.

lau ia le fai ma motu motu tu le tanto le tanto le tanto upenga cha fai langi ia fa tai lo ma fai ona toi ma ma ia la to mo fa pena ma fu ja mai lunga ia o le tanto online nei ju lau le tai au ia fan jalo fa tu fan jalo fa le tu vine ia fu ia lo mu a me se fo ia tolu ma le fa nau fa tai ma fu ja mai a me se fo ia tau ainga u ma lava so ti na fa pea ona ia au ki langi ia a me se fo ia tu fa fine ma fa nau a me se fo le fe ja langi ia sola ia ma le fa nau tatu ainga u ma lava tu tonu au ki langi tonu New Zealand Wellington ia le file mu ya langa le yo le tua ya mo le tua lo fanga cha cho por klame ya lo manuia ma to uma to ton o sini nei ya ole jala le chau le ne jula ole jai au o cha cho yai ele cha cho por klame ya fa sina to ulo ti munga ya ele jai au mai lava ele va veo se ya o mal chemi le nei ya lo to ulo ti munga ele nga cha fo yo le ne yanso ya cha cho no fo yo jai au le weekend a toa ya e to ulo ya wanga ma ti munga ya ele mai lava le jai ele jai au se ya ba ya le jula o le wauli ia ona langi le leilea ia e to ulu va solo timunga ia ile weekend ia ol mesilo na jaua ia ol mo lunga le awin ol machine le soifu ma le ola ia ona ta tu changata ia i to tonu le nei lau mo sini ia u se jalia ia ta tonu fa pena foi i tu e faul gelope lo o ma wai ia le pa ia ma le mamalu si on jan to wa junu wa ia fa jalo fa tu foi ia ile inga fe nga nga fa be ona fe nga ia i foi ia ma prayer walk ia ile nei jaya le woman of destiny ia fa fitavi ia le jua ya inga luenga mancha ngofie ya inga luenga foi na vala winai ya lo to soi fo mesio ya orta jo wola a mesio foi ya ole a onga fa pe ona wa winai i jan jo a pe la vona fe jala yesu a jua o jo ya fe so soani ya jo ilan jo ye ma jitiva fe ma wa le so soani ya fa fta ya ya le woman of destiny inga luenga fi ta ma inga luenga mancha ngofie ya vi ya le jua ya o ilava ila jo fa pe ona ma futa mai ilunga le tato online ma umali tato por kalame ia ya ele anga lele yo le jua ia ipo kalame uma fa pea ona fuafua ia ia le ingol fia ngainga a mese fu ia le woman of destiny to fa galope ele nga jafo ilea ia o Samoa ia ia le anga lele yo le jua ia fa chalo fa tufo ina yo tatu matua fa ya onga le chama ya nga fa tine tali nga fa pea ona mafuta mai lungo le tatu online ia mese fu ia so tatu tina fa ya onga ia ya fa mo mo nga fa mese fu ile sunga ya Yosua ia mese fu ia chamecha ya onga uma ole shaf pa Pacific ia fa pea ona awa wina i Samoa ia fa fta jele te tonu ia I can wait to see mom and dad lunga o le janjo live I le poa jai au ia mo le awa wina ia o ima jou o tamaiti ia onga te tonu ia vi ia le tua te tonu ia ua no fofale fo I a aima fina ngalo tamaiti ia onga uma o le tato online paper school le maua lunga o le awa wina ia o le upua le tua le na fava yaso ia vi ia le tua te tonu ia o le ano fofale fali ya ai ma fina ngalo cha mai tia onga ya le upu wa o winai ma tou e ma tou a faya onga ya o ilava nisi o ila tou fan bea ona mafuta mai lungo le tatou lungo le tatou online le tatou por kalame ya nisi fo ila tou mafuta mai lungo le tatou le tio ya e fia o tau wina lo tou soi fua e fa lau tele le upu le tua ya ilo soi fua ya te tonu lea onga tonu lea ya e te fio mai ma susu mai ya e se I a wa winai tatou te to tasi le upu le tua a mo lunga te talanga se ese mal tata langa sunga I fa fia ngai nga wata tala e apostola le upa le tua oka se mawalunga e peyo na tala e matua fa ya onga le fowa I le fava yaso watu na yatu oka se mata utia a ai fa fofonga I lunga le CRN a umuli mauta miti a onga le sosia le tua ile mata upule neyo le fa vai o le fuai o ka se mata utia a te tonu a mafuta mai lunga le tatou penga te fai langi a le ngata fai lea lunga le tatou le tio ia au nei ngalo ia nte oe fa fiso tai matua fai a onga lunga o le la page lunga o le messenger ia ngafa tine tali ngafa ia mese fo ia le tina ia fa mua ngafa ia mousou ava noa a ia o le poa tai au o le atatalai ia eta mama tina pe fa fefea ona e angaponi a woman at tala e jama le foai woman at tala e jama majina ya le tatalo a ya le ala wa tatala le angaponi o ka se macha uchia a pe fa fe ona ta jo faya wa pe ona fe tala yesu a e tatalo e fa pe ona vai a e angaponi e fa pe ona fai a e fo wa e fa pe fo I ona fai a o ne ngalo ya jo e ma futa mai ya ilunga le tatu le jo e to tono le lau mua o sini ya se tadia le onga le na fa so tai ya le messenger ma tu fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa me se foli tina ya fa mo ngafa mo so wa vanoa o ne emisia la vanoa nei
ya wa winai oi ile upwa le tua ya te tonga te mele tanto

Yeah, the time to official for Zalla, nay, yeah, what to Lima Minute on a Jaleo late July, but to Lima Minute, yeah, Jale in July, yeah, Tetonu, or Lava Ilato for Piano Moment, Janjo, proclaiming in a Julau, let's say, oh, yeah, for Talofantu, yeah, to F. Apefa to Amalay for my, yeah, let me, yeah, eat Tonu or Ayo, Sini, Liverpool, nay, 20 minutes, Taliva, I said, Jonu, yet to tell Ilanjo, Yolo Fabia, on a Mafana Fana Bear, Yafule, to Laule Jayawa, yet I tonu Zamoa, ya, wa La Tale to Las Fuma Jassi, ya, ya, Tatonu, ya, via le tua, Lona Lofam Lonanga Lele, ya, Yana Puipuinga, Yelo to Sufu, I may say, ya, O Zomanjo Walla, I have a Talovatu, ya, letter, ya, Pinkiko Fitti, Fabiano, my foot, my lunga, ya, Oletato online, I may say for ya, na Matua, no matu. Matua fa ya onga ya ngafatine tali ngafa ya mesefo isho matu tina ya faftai mufama niyanga ya mule tufo ya lofanga li tanto proklame maua malitina malfanau ya ya choulua matua fa ya onga faftai mafuta mai ya ile tanto proklame le neju lao le tayao ya taitonu wa ilava ila chou mafuta mai fo ilungo le tanto website ya faftai mafuta mai taitonu ya ole tanto ole vayaso fo ya ole a tamufaya mai ya tamiji ya onga mwole mawa tulunga ya ole tanto le chio a ona sayese tas si fo ia o tamatitia o nga ia pejai o fafso tai atu le nei jai au a ia o ia ia tuatua noa ia te tonu la tamufai mai ia ile vai ia so fo ia se o tau fafofonga ia se moli mau fo tamatia o nga se mea taua ia o se mea o nga fo i fapea o na maua ina mai e tamaitia o nga ia ile tato fava yaso a matautia a ia te tonu ia ila tau fapea o na faa manatuina o tau waso soifua ia aso fanao fo ile nei yaso a se fo ya ole nei vayanzo o kase matautia ole tu a ya o le lava le matu o lo soifua ya ile nei yaso a me se fo le na ole o se aso le nei vayaso ya o to waso soifua ya ya ilanga le lei ole tu a fa manu ya le tu a ya ilo to soifua ya me se o so manto wola ya ita usanga tele o fo ya le tu a ya ya te o to a me se a me se ya fa nau ya o ne ngalo ya te oe le lo fo le tu a ita usanga tele ya wa e aulia a ya o la tu fo i fa peona fa mana juina mo meo anniversary ya ile nei yaso ya me se fo yo le nei yaso yo ya awa ne ngalo le alofo le jua ya waudia mai ai ole alava le umi ole maftanga awa ne ngalo yanje oe le alofo le jua wa tuufa tasia mai lava le fio tausanga le alofa malanga le lei le ole jua awa ni tato fa angaluina a ya le ngata fo ile ila tuufa pe ona tuufa tasia ya ile sakaramet ja ole fai poiponga ile ne yanso yo ya awa ne ngalo ya itanto ole alofa a ele o se me la ya ise ole temi lava yo si ai lumo le tua le me ja o le kavanen pole fiangai nga wo si ai lumo le tua e le ma fai se tansi ona toi ave se ale fiangai nga lea ye vanga na le oti ma le maliu a yo au ne ngalo ia te oe ole alofa ole tua ia na mafua ai nei mea umai lo tu soifua ai maise o so manto wola ia vi ele tua i tausanga tele wa fua ilo tu soifua ai mese fua ia o anniversary ia o tu fatasia le ala le e sakara meto al fai poiponga le ne yaso ia yai le anga le le yo le tua a tato plan a tato fua fua fatasi ma le tua e tau nuu mea uma lava tato te mana na oa ia e tau nuu fo ye tau nu e langona lo fia fia ma lo oli oli be a plan fa tasi ma le tua a ua ni o tato plan ilo tato poto ma lo tato wiloa e mo ye tau nu ai le lasi ele umi fo ya ya ya ya langa le yo le tua mo mo lia tolo fanga le tato por kalame mo ila tau umalava fa pea o na fa mana tuina aso soi fuo anniversary ya me se fo ya ila tau watu ufa tasi ala le fa poi ponga ile ne yaso ya mo lia tolo fa anga le tato por kalame mo tau ile ne tura all the time out.

Ya suna Mariana ya fatalo fa tsai Mariana le chula o le tsai yao ya tsai chonu ya o le ala breakfast a fa be ona se ngai ma oile le chula o le tsai yao a ya wa tsai chonu ya ngo ala fol tsai yao ta penal ta to pol kalame ya wa vella tu le yo se me atina la fa ya nga ka ngulu ala me la fa ya tsai chonu ya o le ala breakfast le tsai yao yo ya ta lava na tu se me le manava ya le fa ngai fo ife au manga luenga ia ole nei fo ia so ia fatalo fatu ia e la wafionga tu pola viliamu ele fatai uso mafuta mai ia ele tato por galame a ele ngatja fo ilea ia ole afafine ia mela ia mole tolo fa ngal tato por galame ia isio tu sio tama me se fo sio tina ia mal tato a inga me se ia ya anti novo le lei male ia male tama ia fuyalo tang tau ia mole tolo fa ngal tato por galame ia io tato a inga im tau tu fa le alili ia fatai mafuta mai ia ai mai se fo ia le au nanga a na yo tatu ta mama yo tatu ta mafa ya onga ya ngafatine tali ngafa ya mai se fo le tina ya fa mumu ngafa au ne ngalo ya ai mai se sho uso ya tupuola viliamu eli ya au ne ngalo ya nje oe a la so fa la vela ve sha mo uso au ne ngalo ya nje oe fa so tai ile messenger a le tama ya ngafatine tali ngafa o au nanga mo meo o ta vale ya so se to inga ta vale te fa ngai na sha mo ya le ngatja fo ile mo meo fale ie manufoa ya mamashine sua hiyo ya lofanua malofale a watajono ya so uso ya tupuola William Eli ya ole matua itele lava ona tuotua ngo aisha moa imea titele a inga misefo italesia one ngalo ya lausunga tupuola ya vala au ya ele messenger matua ya ngafatine tali ngafo olo ilungo le tato live ya le tama ya ngafatine tali ngafo ya o ya eona tu nu lava au nanga le nao fale io cha vale te fia fa ngai nei sa mo ya fa fi so cha ya ama cha mai lava le lima se fulu tanga cha se ya pa ye le lima se lau tanga cha ye ofi to tonu fale io unu fo o lau e watu lava ya le au fainga ele au fainga lwe ngai fa pipi i lo mo to po fia lava le me cha mana o ya ye fa tu wai le fale ie watu lava ya le au nanga ya e fa tu ma to cha chala mai tau ngo fie le tau mo o ya tau ngō fie tele le tau mō oe, ya, fafio ta yatu ta jo a inga, va aile au nanga le nā tau tua mata ngō fie mō oe, ya, mō oe sa mō i fata lo fatu fōi, ya, i se uzo ia fuyalo ula fala, faftai mafuta mai para, lo fatele atu lava, mō o lua male fa nau e mese o ta jo a inga, mese so unu o mta utu fale a lili, ya, fata lo fatu ya, te o jou, ile ne tu la, ol le tai, au tai tonu wale toi, umise ta jo jaimi, ya, ona watuai, ona tu sa watua ta jo live, ile ne tai au, ona olo o fai ale si tu al fale le wa kausio kiele le tato wa le tato wa fai le kako internet ff tai ya ole lava ma fai una fatino ni ia le si tu le tato ofisa fa sala lau i Liverpool a ya te tonu yo afo ya Paul Kalame fo foinga fo yo le ne ya so to toy awa ne ngalo ya tanto a plan fatasi male tu ona e fai ngalwenga fia fia la ia le ile ne ya so a ya te tonu lo to ulu timunga to tonu sini ya se taria ile ne tu lao le tai au, ia, fia lavo i mauma ya le tanto proclame, ia ilungo lo sa, fa pia fu ifatu ama ngava ngaluenga le ne tai au, ia awa ne ngalo ya te oi, fai fai le mu lo sa, fa pia wa elela va, ia afeitua, ia fai sina malo longa mo sina lima minute, ia ona toi fa wau lea, ia o lau fai ngamalanga, ia ile tina ma le fanau fa pia ona fa amuli mai malu o tato fale a, ia fa pia fu ia o lo fa pia ona malanga antu i nisi fu io stete toton o ausetalia ya fai fai le mulo sa ma se ele awala ti munga ya ele ngato le neyaso ya me se fo le aso cha yao ya ole ato ulu ai ti munga ya ito tonu o sini ausetalia a ele ngato fo le la to umalava mafuta mai lunga le tatu penga te fai langi ni sila mai tu fa kelope ya fa talo fa to le tatu au nanga le tatu talo fa fa mo ya ya to umalava ya ile ne tu lao le cha yao te tonu ya sa mo se watu no pele me se fo ya ila to umafa pe ona mafuta mai ya e fatalo fatu yo ya faftai mafuta mai a ya ile sunga fa fe ngainga ya fa tasi fa tai mafuta mai ya mole tu fa ngal tatu po kalame mo la sunga me se fo ile masiofo ya me se fo ile kale sio le ngol fe ngainga master 10 me se fo ile sunga fa fe ngainga masiofo ya le ngol fe ngainga Wellington ya au kilangi tu e fio au kilangi e o fo ya ito tonu sini au se talia o Brisbane o Melbourne ya mole tu fa anga ya ole tatu ta lo fa mo ya ya tu
sungai fa fenga nga ma siofo ai ngol fenga nga MC fo isa mo lo fa pe ona yai matua fa ya onga ya ya yai le lofa yai le anga le leo le tua ya ilo to soi fua malo male male ola ya tau tua au au nai le tua i so se fe au ma so se ngaluenga ya di ia le tua tai tonu ya tau tu to e fe lo ai fo i lungo pe au mangalu ngalu le ea ya le tatu por kala me lava le nei ya ia fia fi ya o aso to na ya o le live atu le tatu por kala me ya i le nei tai au ya e to e tu ina tu i lungo le tatu le tio ya le tu lai fa le fia fi ya ma le tu lai lima ya ile fia fi o aso to na tai tonu ya fatalo fatu ya ile tuo fina ya galala usufono fa peona mafuta mai ya wakuai la usau ngope fa kuai ya le fa yese se pukia ko inga malo matua ya tetonu ya tatu tau ainga mise fo ya wo mai pa anga fa peona mafuta mai lungo le tanto le tatu online ya mise fo ya lungo le tanto le tio fa lungo lungo ya ya le anga le le ya ya fo le file mu le tua tetonu tatu to fe rai fo ya ile asoto na ya sau e lava tu le tanto por kala me le tula e valu se epa ia le tula iva le tsaya o le asoto na ya anga fuane ya te tonu to pena lo to se fua mese ya o so manjo wola ya ile sa panjo le jo le anso a tsaya o ya vi ele tua ya la fo se fa le tonu le to la o na nga fo ya ile fa fo anga le ne jula o le tsaya o ya e matu anju ya je o jo la o na nga a le tatu talo fa fa mo ya mai le anga le ya mai le file mo le jo ya e fa ile mo tatu ya emanuia ya tatu fo fa ngo to yo le ne ya so ya mo le tatu fa ngo tatu proclaim mo to uma and God bless you all.